0: about yen kasa eni esu ni eban eni eho fim areho enkosi da ben inti mesrew so okumase hanoma mesrew de yeba be nyina ne se obi di fim e to ba bia ka kire nipa kron se bra fa free ho. Do you know how many years a Robert Tofoma etimi pro? Unim how many years? E beta wa ma won nananum nyina ba akọ. Nansin na bola aji kumase nyina afa. Nansin kra na mete se ese se kaase bi won to bola ni gunu kra no. Omunya ba bi mfa bi ngu bio. Yese wa yema. Enko si da pen na o man wi. Ye besua bi bia free dey ye bia mu. I had an encounter with Norway for me too kwa mribi. Na mne no way for ni din komo na omo se. Omo no, the best resource abuwa omo ye, ifinya ne gu e pum, a omo yibe recycle ye. E discover on mine pa. Mi busa gana ha se, me pacho, hey, yo plastic bottles, bottle water. Yo brand di bibri, mi basi me bo bi edi. Mo musa mi se brand ni mu diye hin. Ine wia wa jine diye bak, sa make sure si a recycle. EPF won ye adwuma gise nsu atọ nadmofo unhu omo gise nsu ayiri unhu ayif chese bibia nkoso enkran dia si enya nsama ye nyina o yese okwase na se o dem yonko enya o nime hwe oni nsu ye bibim frim 0240929283 ene me peke course some few course 0240929283 usika obi DNT nsu masase wotwa wa kan say yiron ho ye fast ni since see am sirewa won ko hwe eduru si ye buagua no osu ade na wo se basa ye de say it na o man ni ma me kan okracho o man ni nkoso ne enkoso kena enya aban bia na beye enyo bia na beye mo me nya san hwehwe ni mu ade ye na ye ye oga na ha ne me bia ni e de kosha aban me bia ni e de kosha gana mpanyimfo no ye su ni e ban setemamfo okra nye. Example, me de ye example keke. Wo bie wo dwuma no anhwe ne ye na agu a, eno aban na aye. Onko adwuma ntem, okko adwuma a wo ye asa wo nye, wo be ya wo tutu adwuma na se. Nipa wo so bua mmom di adwuma ni no, ummuo mo na adwuma ni gu a. Wo be keka de opɛ. Hwɛ. Mo ka say suru asem kan ho. Wo me nye de nyina e betumi bia wo. Oman wo ye ni ba bia akɔ, ye mu bia ɔno ma ho. Ye ni visa bia wo. Yatsina hono mani nsuo no hey ni eri ye we na sense ase ni etu we na sense ase wo hono mani obi abi agya nan dia fagatam because nsuo to ni ete ho because o wiskanti wa be so powerful yen kanasem wo de ne kokor report no ochina nwumira be hu ato sa ofie ye hu de e ka asem bia akire ni ye hu de obu aye ehe fa na ye ko kan asem. Hello, good evening. Hello. Mbacho mumu wa mina minti mpeke some calls wa mesre mwa. Mufanche mpacho ma mimo voice note ni kakra. Si ya tina sa fin wimu di ya. Yebe kwa abrochile da Zanzibar. Eni abrochile u. Ewa Afrika ya. South Africa, Afrika. En so fa plane kwa kwa tina nsu so. Echi. Ebiyani di ene nsu ya uwa wa heya yeseni. Enu ibiyana no. Uko na ti plane ma green uwe cha. Eyo fe. O panyi bi na de ne nansi form cast da bi ahem fa asase we mu bia ha ye reserve enso ha bi hu anse kwansi na obi akota am yesi ehem fa na de fa no pa cho bo am line bia di o mechi abeka sa we ya we na nyum ne bo no we na nyum ne bo enji person na me ha de. Hello, good evening. Hello, pa cho hwe ni tu fa shebe for wa Mr. wa Yambo voice notes na kakra.
1: Yeah, Mr. Carter, good evening. Me jidi se nyanko pa do mo hoye. Hey, I throw you two honum. Hey, it's billions. Oh, warepa, why Mr. Carter di NV? Enyefi, congratulations. Mr. Carter, samna o kanade eno brepa o. Sebiu, mahama o fro play edi site akra bibi a flood ni fa eni nana. Enfaso bene baso. Efa so bi ani na bola ji kumase mina fa se bi o uti ufi enti edem a wu dem kura mpo no se wa ampramu a o twen se obi na efira abonte na me pra o dem ma wa na
0: Bible.